Adu wuso wabeya wusa waka na pamu o hey sadi na femtia ah woni atania adu wuso.

Awradinwo Wanya wode Awode fo Oh Oh Jesus Oh Jesus Mini ati Moses se wuma e dinkai no se na e ka Jacob ko na obari mabi ne no baba tentam di ko dru ade tie trani si oja na yere na japade nyina ho ko tan awlade ni one pipe bo ani akom chene ni nyame asem ifiri se won hunu se e dia na dane so enye dini na yedi mpa aye nsisie ne na dadi ti woni awlade ko tentam na trani si oja ni mo no awlade ye nyankopon se san de yan okofuo ododuo Israel nti nyame ba ene da wutie me sa won so beto na wotwen awurade won paibom na samne akom jinimu a won so so awurade ba sa saudin na wodin kuni.

konim diye mo jadi si tonkuni en konim diyo en konim diye ne konim o breni na seye ho ati asi ay ama sun suma wode ama wana wata inwo wadi konim abreni na yeah say ye ho ati asi ya waba mami sun suma wode ama mi ami ta inwo madi konim o abreni na oh Jesus. Oh, hallelujah. La breka ya babe. Kira ne kira sa Abraham tai. Na wonyame man kunim di ayane di. Ana fu a wuti ame na dai. Sa wonya bre amma wiade ya. Wonya bre wo mpai bo mu atoye wiade ya. Ai. Sa wonya bre. Awonya afie nyankopa asem a. Na wana ti asem ne ma. Let's see we are there and found my time for that. Hey, hey.